No man die Jemo no I neck legged the king and old Lumada ambassador Esther onye ne were trege ka hike gige jano rogo fuma. I na so ke ka hika risine mege. Mana na stem cell bokibe obrone na ha wega stem cell no uri rege. No bochi ni le na roge ge mana no toto ihe garage. Mana na stem cell 5 minutes ko ne ano bido megere rowozi boru na roge. Obro na to na stem cell a unye na ari ahu na anwe ya onye na ada ha ari ahu na anwe ya stem cell wo maka gere mmadu ni ile anyi na si obro na ina ha ari ahu use o stem cell ke ghara imegere ibara ari ari ya wo kwa na ino na ari ari e ge use kura stem cell ka hi ke ge we gara go ofuma anyi na je ge ke ka blood ahu chi na aga sase na aru ge obro na to na blood ana he circulate ofuma na aru ge anyi na si ge ki were stem cell megere ko na agara ge gini ofuma ukwo na atagi nguri ukwo na erigi izizi ukwo na emega ukwo nshiko ukwo na emega ncham nyam nyam nyam nyam obula ahu ya mbo foro igbara slippers ya dapo gi ama mbo dapro gi nokwo obula ahu kwa na ukwo na emega mbo foro ya riko ibekrara ihe ile okpuru okwu ga enwe ihe ibekrara oriko ibekrara gari ma owu ya na azago okwu ozuza o ya na achago oku gure stem cell me ya ko gara gi gini ofuma ofuma ayi na asukwa gi n'ubochi taa obula ha aka na atawasi gi na erigi izizi okwu na erugi izizi wure stem cell me ya gịnị ka ọ gara gị ọfụma okwu na emega okwu nwa nta nguri wure stem cell me ya ka ọ gara gị ọfụma ị na-emesa ihe aka ya dịka ọwụwada aka gị ọwụda ụkwụ gị ọwụ aka gị na-emesa ihe ihe nwere ike ijiji ihe ya dapụ n'aka maka gịnị ị na-ahazi ahụta aka gị dịka aka mmadụ wure stem cell me ya ka ọ gara gị gịnị ọfụma ọfụma anyị na-asụkwa gị ọbụla ahụ ịnọ n'ọnọdụ ahụ ya dịka anya mmiri na-agba gị n'anya ọbụla ihe nụrụ ya na-arị ka anya ṅụ na-eme anya abachu abachu maọbụ ya na-akọ gị ọkọ were stem cell mee ya ka ọ gara gị ọfụma ọbụla ahụ kwa na ịnọ ya adịghị ka gịnị mmiri ọ na-apụta gị n'ara were stem cell mee ya ka ọ gara gị gịnị ọfụma ọfụma ọbụla ahụ kwa ịnọrọ obi na-acha gị ọkụ ụgbọazụ na-acha gị ọkụ were stem cell mee ya ka ọ gara gị gịnị ọfụma ọfụma ọbụla ahụkwa ịnọrọ ya adịghị ka gịnị afọ gị mgbe niile ị gaghị eri oke nri afọ bụ ibu ju gị mana gịnị ọ naghị agbatu agbatu were stem cell mee ya irichaa nri ya nwe ike gbatuo ịnọrọ n'obiọma ghara ị na-agba agbakasị gịnị onwe gị ahụ ọbụla ahụkwa ọbụla atụ na ị na-eme ịnọrọ ya adịghị ka gịnị ya adịghị ka ụkwụ ọ na-agbajisi gị ụkwụ na-egbu gị mgbu ụkwụ na-eriwe gị eriwa were stem cell mee ya gịnị ka ọ gara gị ọfụma ụkwụ na-aza gị were stem cell mee ka ọ gara gị gịnị ọfụma ọfụma ọbụla ihe nwere nwa ihe na-adọ ọ na-adọ dọrọ ya mgbe ọ bụ nwata ọ bịakwa n'ọkè na-adọ ya bịa ka ị were stem cell mee ya ka ọ gara gị ọfụma ọ dọbedị ya mgbe ọ nọkọtara bido ịdọ ya were stem cell mee ya ka ọ gara gị gịnị nwa ahụ ọfụma ọfụma ọbụla ihe ụmụaka ndụ na-enwe ọwụ ọ na-ataba ebe a ha na-enwe ihe ọghọm ọbụla ahụ mgbe niile ha nọ n'ụlọ ọgwụ were stem cell mee ya ka nwa ahụ nọrọ ọfụma ọbụla ahụ kwa biko echeta echefuo edowe ihe a na-achọ biko were stem cell mee ya ka ọ gara gị ọfụma ịnụrụ aka na nwa gị jijiji.